yoki mana sosa ga na ngai na ko beta yo ba be be na koni yo koyo za ni ba ele se ko dali zo za ni kwa ko yo ba kate za ko tuma kashi soki za ni ko sala kaka ba kamu.